Mandaka, Lalara, and Manyangotun Rukatangunta, Amakula. Ngayon na ngayon na ilaw ng ampilyama ang urkumanja. Ang urkumanja ng ampilyama ako ang anyang lening ka Erngeri Uramara. It's from Bigoton Island. Anyang lening ka. And ang